0: Ni ba mo ware mi oni resort na oni portal o kama ona imi ma semi ni dagbare bi e samba no class radio ba bu bare kama ho me eight na flowers
1: di ba e kana mo no abe kwa mo for radio station na kana o e samba no kula e ba si wi ni ni no udo kunde nke no kwesena no ne hena sin konye ni mi bonye na ka ya do santi na ni kama wana gya na zo makoso gidu kama lebusi aba ana mwana kwenye bona baga udo dhulu nundibu uye ni kukwa ufu mwane na mwoke nke numa anapo anyamele good news uchuku ana mwututu kuna kebo nye sinka nko wale no ya bo nye ni meno budu obudu na jiranka ya noni mye udo dhulu kwa na zo nke isi bụ onye isi ọchịchị obodo abụ Naịjirịa n'aka bụ onye bụ President Bola Ahmed Tinubu etinyego akwụkwọ si ka ewelite ụgwọ ọrụ ndị nke a na-akwụ ndị bụ ndị na-eche obodo nche bụ ndị bụ ndị amị na ihe gbasa ọrụ ha na-arụ maka ichekwa obodo abụ Naịjirịa. Nke ibuo bụ onye na-achị obodo nke nọ n'ime bụ obodo steeti n'aka bụ Monday Okpeholu etinyego onwe si na ọ ya eme ka ndụ ndị mmadụ nọ na Edo steeti a ka ọ nanite.